njengenjwayiselo balaleli njengenjwayiselo ngena zakwethu ake ngithi ke danki ngiyabonga bakithi angibonge kozakwethu ngibonge nakuwe phesi wo bakithi ngibonge kuphesi ephuma njengamanje nje wo bakithi uyibamba fana uyibamba fana uyibamba fana ayikese uyaphumula kahle kengane uyibona ke manje mntana umuntu kungena ingane ke seyibamba

Vuma womlaleli vuma ngena ka baba lapho ngasekhaya ke ngisho ngithi sikusile manje sikusile manje sikusile manje ngena ka baba yibekithi kwaphinde kwesemgungu lovu namaphethe.

njalo lento mlaleli njalo lento ngana somuntu okuyazwakala wekheli ingane wenu wangungwaka khumalo phela ukheli khumalo mtungwa ubekhala ngalolu thando lolu yebo ukuyazwakala ngaphambilini sike sayizwa iTGS ithi mhlobo wa

Ayi sabalaka naluhlelo ke manje mlaleli sabalaka manje naluhlelo ngana ka baba esikhona ephambili ngoba sibheke kulele hora lesine la siyovusa kona bantu kumnandi kudelile wendlala tshelizwe lumkanjani uhlelo

kanti kunye ngalolu hlelo ngene kwethu kanti kunye ngalolu hlelo ngane ka baba yivakithi ho nemimezelo mazikhona kulolu hlelo nemimezelo mazikhona lapha yibungizayifunda okwakho ukuyihlanga beswi labu.

njalo lento njalo lento njalo lento mlaleli wo yebebe uyabona ke kuzothunga 4 o'clock inqo empondweni malibumbana nje urelesine lipho ngizobe sekuninyakazise ke nginivusa webalaleli kuyohlabo senivukile bese ngivula nencingo ningene nivuse nebenye kuyohlabo senivuke kahle noke seniphelele siyawuthandaza ke lapho sibonga ukulala nokuvuka nokulubona.

lapho umlaleli ngiyodlula ngishosholoze nalapho ngona kababa ngiyodlula ngishosholoze cute nje mveni kancane ka 4 o'clock kancane nje mveni ka 4 o'clock ngiyongena emgwaqeni ngiqala zingqola zomlilo okuze impolo impolo main line okwama truck ngubheka ukuthi kukhona yini emgwaqeni ngidlule lapho ngiqala zana amabus ukuthi ayabhodla yini emgwaqeni na ngidlule nalapho bese ngiyoqala zo rank manager ime rank eyitendeni zabo bese ngivala ngoba ngibheka o driver abasizi babo.

Uyabona ke mlaleli ngalengoma ka Mr. Checkless uyangizweni mntaka mama ngalengoma ka Mr. Checkless siyahamba ke manje siyabeleka songena kuleli hora lesine.

kuyekuthiwa noma ngabe kuthiwa iy'mpanilwe kodwa ke niya-affekthweka nonke ngoba manje yabona le mpilo yo-Iran nasenemelika no-Israyeli ikona loku kwenza ukuthi izinto zibe nzima kangaka kubantu umhlaba wonke nje.

0: ugqayi nebhodi ke boy. Imude.
1: Yeah.
0: Ngimnyama. Bangithanda abantu besifazane kodwa angeke ngiba.
1: Yeah.
0: Hey ingane futhi mina
1: sidwe intombi.
0: Hey. Equality lithe. Kodwa mina ngusuthi wabantwana.
1: Yeah.
0: Oduduzayo futhi
1: bayeza mthi
0: baduduzeka nje
1: mina ngithanda nje leyo confidence ukuthi nje no uyazazi
0: hayi again duduzani kodwa ngiyaduduza ngusweet oduduzayo yeke umfana kaZuma nje naye nama business ecayo lama business akhe duduzani kodwa ngiyaduduza nami ngusweet oduduzayo
1: hayi ngiyakuzwa mthi
0: hayi into engizoyenza
1: futhi okuphikisayo usengangeni moyeni
0: hayi hey ngeke ngeke
1: okwazi
0: akaphika akuphike manje aphike manje ngibe kuzukwa la ubeke naye ngintsizwa mina ngintsizwa amahashahasha ngintsizwa amahoshoshosho emankonkomela ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ngingi ng

0: na imalundabe. Alright, anyway, ke kumlando khuluma sekunje kanike uNonjabulo uzobuye sebuye lapha ke na zo ukuthi ke lapha ke ngabe lume kanjani uhlelo. Osukwena namhlanje Lelo featuring Lelo Lance. Istock. Astock cha mail phela. Angikwazi ukuthamela umuntu mina ongafaki ismolo ekhaya. Simpupu. Ngeke ngikhothamele ngempela.
1: Oh.
0: Lutho.
1: Singazwana ukuzwana kodwa ukhothamele.
0: Ukhothama ngeke.
1: Unqetheza cha.
0: Lutho. Ngeke anginaso isikhathi mina.
1: Hlonipha.
0: Ngiyahlonipha ngingangcethezi. Kodwa into ithi ngeke ukuthi ungangiphakeli. Kodwa mase ucabanga ukuthi wena ngizokukhothamela. Wazi kahle mhlawumbe ukuthi uyahlupheka ufika kana lutho akwena ngokuncane. Kodwa ucathi ngizokunethezela.
1: Yeah.
0: Okay man.
1: Yena
0: nayo. Awambe yoshona. Uyongena uyongena emsundo siphakathi.
1: Uyila
0: zikudla indle ingwe. Ucwebe izizini.

Shabba the Cooler Begin Konka featuring Lady K. Abale my respect bakwethu bathi izendla zegezana uzongidinga uzongidinga uzonginida uzongiwanda nongangibukela phansi khona yaba lento yokubukela abanye abantu phansi bakwethu yayilengisilwa leso story leso yasilwa yasifighter yasijondoza leso story sokubukela abantu phansi lento yokubukela abanye abantu phansi ingeke yabo nje ngigudla naso njeke nje abayeke leyo nto uyazi uthi wena Jabulani akufanele ube isisulu somuntu akhala umuntu ube isisulu sokuthi ukhalisa umuntu ngale kwesizathu especially mengakwenzayo ngalutho uzothola ukuthi amadlozi akini ayakudedela wena kanti aloya muntu engeke akuthanda kakhulu yamina wami angithanda mina wami ayangithanda mina angazi ngaliwa kangaki kodwa ubuya umuntu ngathi iyoyo abuya ngathi iyoyo kodwa manje kuwukuthi maybe uya ngathi iyoyo

yashoke yamashumi amabili nanye imzuzu lishayile ihora lesikhombisa emsakazweni wakho uMgungundlovana u-7.6 FM The Sound of Choice of KZN Capital kanti-ke iy'nsuku ziyishumi nesishiyagalolunye kuyona-ke inyanga kanhlaba unyaka ka-2026 ulesibili-ke lokusaphako phoko nawe uyalazi mfethu udaba kupholiwe kudliwa amagrebhisi mfethu i-stress nje ney'nkinga yinto esizwa ngendaba uma kuwukuthi ugqishela emsakazweni wakho uMgungundlova FM khululeka welokhunjani kuyothi kubumbana nje ihora lesishiyagalolunye uyobe usmoke wakholwa sithema singena laphana ke sangena ngey'nsizwa odalmede bethi nje siyakududuza bese-ke emva kwalokho sibe sesikudlalela laphana-ke uzibuse mtungwa ubethi nje umthwalo kuzona zonke nje iy'ndawo lolalela khona umsakazo wakho siyanibingelela ngani zakwethu ni-right ni-grand ninisemba hhayi nawe uyayizwela nje kuphilekile ngapha ngakuthina ngimqabaqaba kwegqabu likavini kamfethu ngiqonde njengo-one ngoba uthi ugobile ngiphile njengosheleni igama ngolindiwe ngikwakazungu isibongo bangibiza farm Julio ofundile ngiphuma la nje eduze kamakhelwane ngiphuma eMoy River emidress kwasibhakela umfule ngangiphuza ngangiphuza idigo ngangiliphuza enzansi kanti enhla balona ngalika ngaphuza ivateri kanti uma ingafikanga ngiphuza lutho bathi ikroba lomlilo into eqhamukisa isho ubuhanguhangu yinto ehlule nabeyicisha umlilo bathi hhayi ngeke awuvele uyeke lo mlilo bathi asuyeke lo mlilo uvele umoshe nje vele ngesisawuvimba sidala okuhlulekeni abezemvelo nabo sebebiza

lapho intsha eningi bikade igqoka amajazi ithwesi iziqu ithwesi iminyezane okusho kona ukuthi baningi abantu abaqeda isikole ngethemba lokuthi-ke nje bazothola umsebenzi kodwa uma ngabe sithi siyabuka siyabona ukuthi kwavele kwalaba kade bekhona abanye babo kudala bagraduate kodwa uthola ukuthi imisebenzi ayitholakali intsha-ke inokuyibuza ukuthi yabona-ke njengoba nje siza kwinyanga-ke yentsha okuwujuni iyona kuyiphi into ngampela ngampela esizoyibungaza njengoba nje siyixakelele kukubi kunje siyabona ekhungweni ikakhulukazi zikahulumeni uyayufice intsha lapho ihleli ngaphandle iqhinqile ifuna abaphathi ukuthi beze ngampela bezoyi-address ukuthi ngampela ngampela kuhamba kanjani saneziqu sasebenza kanzima ngoba phela kuyaye kuthiwa isikhiye sempilo imfundo kodwa manje uma sithi siyabuka sifundile sineziqu zethu kodwa imisebenzi ayikho ngampela ezinye-ke zezinto esibhekene nazo-ke bakithi ezweni kubi uyabona nje kulezi insuku izinto kushona lena kuyaphithizela uyabona nemibhikisha dengibuka nje namhlanje kuneminye imibhikisha abantu bokufika nabo bayakhala ngezinto abakhala ngazo ukuthi hayi ngeke ngazi ukuthi abaphathekile kahle kanti nathi ngapha abantu bangapha bathi hayi ngeke bafethu akwenele ukuthi ushayisa ngomoya kancane bafethu khona into esafuna ukuyixoxa njengomndeni khona inguyazana esafuna ukuyixoxa njengomndeni ezinye-ke izinto bakithi ekhona ezweni ezisikhungathile sabantu ubone ngampela ukuthi hayi cha bakithi kubi kuyanyuka zonke izinto njengoba dengisho nje ukuthi-ke namathuba emisebenzi esikhundleni sokuthi lehle iphesenti labantu abaswele umsebenzi kunalokho liyanyuka kunyuka yonke into kunyuka wena petrol kunyuka ukudla kubi ngampela siyazibuza ukuthi kazi bakithi iy'ngane zethu ziyothi zifika kulesigaba sobudala kuyobe kunjani ngabe umsebenzi babo besayithola ngabe ngampela isaka nje lempuphu lilodwa lobe selibiza malini ngabe izwe lethu lizosithatha lisibekephi mangabe sithi siyabuka izinto ezenzakalayo right imzuzu yamashumi amabili nanhlanu esele sibheke kwihora lesishiyagalombili njengoba bengishilo kuzothi uma bekubumbane ihora lesishiyagalombili ngizokunikeza ithuba lokuthi ungene nawe la emsakazweni ukhonzele nje ofisa ukukhonza kubona usitshele nanokuthi nje uhleli nobani lo ohleli khona uqishe nobani lapho ungahambe lapha kuFacebook bekade ngithi ngiyabheka ngithi hayi bo happy post lapho uleleni lapho yolokhu unjani hayi ngeke ngithema sengithi ilungu ngiyabona hayi sikhona okusho ukuthi ungahamba nje uye ekhasini lethu ungakhohlwa nje ukusifollowa lokho nje ngilokho ngigqibhuzelile ngifuna ukuthi siyibone siyilapha ku-100,000 kungekudala nje masuka lapho ku-100,000 futhi siyajubalala yabona nje ngena lapha kuFacebook umgungundlovu 107.6 FM Community Radio usifollow emfethu ebese ke uyakhomenta ke kumaposti asuke khona inhlelo khona 24/7 sibonge kubathuli bezindaba uSimphiwe bekade khona esiphathele kamnandi indaba ukuthi ngabe kwenzakalani ezweni sakhile uqalile lapha ke ngehora lesithupha waze wabeka izintambo ngehora lesikhombisa njengoba nami ke sengiyithathile ngampela izintambo angizupholisa amaseko ke ngizogijima ke ngampela njengamanje ngiyodonsinsizo lapha ke abagandayi bathi ama crap noma bathi nje i crap all right.

Basho kanjalo abaganda abangani ngalesi sikhathi emsakazweni wakho umgungudlovu FM bathi indindlela bathi kodwa nje siyobona sesifikile lesiyakhona indoda ayikhali yaqinisela kodwa ke cha manje hayi indoda ayikhali nje uma kuthi izinto ahambi kahle noma uma kuthi umntwethu uhethekile kungabe kwenzakaleni uma kuthi ikhala nje khala ukhiphe konke okungaphakathi ngoba izona lezi zinto edala ukuthi ke ugcine usubona abantu besilisa benza izinto engazuthi zisihluku mhlawumbe uzokuthuma umuntu wesilisa wenza umonakalo othize mhlawumbe kumawe ngani yakhe noma kwintombi yakhe noma kunkosikazi wakhe yile ndaba ukuthi kwakuthiwa indoda ayikhali yaqinisela kanti kubalekile ukuthi leli lukuluku lele lisuke lingaphakathi ozwe ngazi ukuthi liyakhuphuka lokungcinya umoya ulikhiphe mfethu usidinde nje silile ukhale uzube right ukuze uzozithola ke ungagcini sowenza ke into engalunganga kodwa ke nje mangabe kuziba ngasempumelelweni hayi ke cha siqinisile sithi indlela ngampela ulokhu uphokophelele phambili ungakhali ungahlehlele emuva bathi ukuhlehla kwenqama kusike ukubaleka noma kuthi uthe wathi uyazamazama hayi izinto zabhimba kakhulu kunakuqala ukuhlehla kwenqama kuthiwa kusike ukubaleka kodwa sikuyolanda amandla ulokhu uyibambe njalo nje imizuzu mbili sibheke ihora lesishakalombili 2:28 umsakazo wakho umgungulwa FM mangabe sibuya ngapha yimina nawe shaqa uma ukuthi ufuna ukukhonza uzobe usungashayela uma ukuthi usibhalelile ku Facebook usangaqhubeka ubhala nalapha ku WhatsApp sizobe sesiyakufunda uyabona njengamanje ngidonsa zikamabona kude ngidonsa zikamabona fly TV yethu umabona kude belokhu yacela ukulindwe ngisacela ungidlalele ingoma ye platform 1 right namhlanje ngiphethe nansi platform 1 ithi nje esibayeni

0: Yasho yamthathu imzuzu lishayele ihora lesishiyagalombili 3 minute past 8 emsakazweni wakho omgungundlovana u 7.6 FM The Sound of Choice of KZN Capital. Usahleli naye uLindiwe Zungu, uhleli nofarm Julio ofundile, uhleli nali inkoba lomlilo, into eqhamukise sho buhanghangi, into ehlelwe nabe yecishamlelo bathi hayi ngeke uvele uyeke lomlilo, bathi asuyeke nuvele umoshe vela ke khozo ukhona sidalo sidalo nokwajwa ikhundla khundla bathe bawuvimba ngapha waqhamuka usuthushuka ngapha bathi bawuvimba ngapha bawubona usugijima phesheya kwempofane. Hawu suka madoda bathi bawuvimba eScott Fountain bawubona theleke iyane eMoy River ku-entry ngenyawo. Ungakhava la khohlo welokhu njana kuleli lokwa ngampela ke manje ngalesi sikhathi isona sikhathi ke sikunikeza sona ukuthi ke nawe ungene emsakazweni usitshele ukuthi ke uhleli kuphi nendawo uhleli nobani ukhonza kobani na ingoma esiphuma kuyona iplatform 1 bebethi nje esibayeni umabona kude ke bakithi kade lokho engicela ethi le ngoma ehlindwe hayi ngicela ungilalele mfethu kodwa ke makuthi uyilalela kahle mabona kude hayi siyawuswela umgxubanya ungakule ngoma yabona ingoma kahle kahle lezi iplatform 1 nje ibi specialize kakhulu ngengoma zemshado kanje yabo mabe kunemshado yesizulu hayi ke lapho ke kuzobathola kahle ke bona ke cha sitha umabona kude bakitha kwesimjabulise naye ngalesi sikhathi usungaqala ke usifonele nami ke ngizongena ngale inkundleni zokuxhumana ngibheke ukuthi ngabe khona obani basibhalele bathini mawukuthi uyafika mfethu uvele emsebenzini ukhathela uyimvithi ngithi mina uhlabu 1 uhlabu 2 mfethu uzobona nawe kuzothi kuthi nje kubumbani ihora leshagolonyi uzobe usufresh uzobusufisa sengazi ukuthi nje ungelale sengazi ukuthi ungavela uphindele nje emsebenzini nje one time. Akhona nama 2K ngalapho niyaphila no ema 2K ni right lapho ni grand hayi siyaphila thino niyaphila ma 90s angithi nikhona nani la ngqishe nathi awu vele ko ma 80s kyale abantu bethu ke labo ke ngineshonje ukuthi vele vele nikhona na kanjana kwengigijima ngiyobheka lapha ke ku WhatsApp uthi ngabe khona abani na usibhalele uthini kodwa ke akwengiqale ngapha usemsakazweni sawubona
1: sawubona mazulu
0: yebo uyaphiloni.
1: Yaphila mazulu njani wena?
0: Ngiyaphila inkathazoni leyo.
1: Ah, uqobo lakhe nkosazane.
0: Uphuka lapho kanselo.
1: Sengifike tatata. Ake ngicale. Ake ngicale. Abaphathi umgugudlo ukuthi sapha kuphoko kanye nabasebenza umgugudlo ukusapha kuphoko.
0: Mhm.
1: Abese ngiyabuya bese ngizwa la. Shop shop. Eh, umbambo wona. Eh, meli go round. This lady.
0: Yebo.
1: Ngizona izinkalankala. Ubani kimi mara ngimlibalayo uthokota. Nojolike.
0: Mhm. Usekhona.
1: Kebizens theory. Uthoba. Umakhethi ma andizi makuthi amukudlala njalo loyo. Nomfana wakho ona uDoris. Angikami igama athi Doris ethi we go go. Abese ngiyabuya. Ikuthele lodi shumpa mzolo loyo bese kuba umambona bese ngithi nje ikhetha enempanda nempeshwa umpuka mhlanzi loyo ubagumbana bese ngibunga
0: danko siyabonga we kanselo
1: yasibungela
0: danko

0: Jothi ngibheke umlaleli wethu lana ngidida ukuthi uthi Mashelembe kodwa ke wathi kwengiqale ngapha ngizobuya usemsakazweni sawubona. Hello. Ngiyaphila unjani no?
1: Yaphila.
0: Nazonke.
1: Yeah, wabena chatha ke.
0: Kulo kudu sikhuluma nobani?
1: Hayi, ngikhuluma no Sithembile lana. Sengithi ngiyamuzwa ukhansela meme.
0: Mhm. Ufisa ukukhonza kobani?
1: Yebo, ngikubitsale ngisase nje izizathu zezinhlala nazo la.
0: Yebo.
1: Yeah, ukhulo.
0: Mhm.
1: Yeah, umamtshala la ugcini makamuzi.
0: Mhm.
1: Ube ubamkhathaza ezathu eqophini.
0: Yebo.
1: Angikhoba. Ubaba umkhini. Mhm. Ebhule phoyisa lomgqaqo umbhaye eqophini.
0: Yebo.
1: Ya bese kuba umthandi ofaka, lefaka kumshiya ifaka entsisi.
0: Mhm.
1: Eh, ayisapha ke nje uthobo, siyabonga.
0: Siyabonga kakhulu, Danko.
1: Inkosi.
0: Ngale kokupholisa amaseka kwengibheke khona lapha ke ku WhatsApp ubhalile uthi nje hey Mazungu ngiyamshintshela ke ngowena bebhala uthi Mashelembe kuneshow udidekile hey Mazungu mfona awumfona uthi nje waphinda wafika uLesibile uMnandi kakhulu ngoba ke siyahlangana njalo nje uthi umqo lo eHoneyville uthi nje ngicela nje ngiphuphe ngidatshukelwe izicathulo kusho ukuthi ke nje ucela yona ingoma ka Steve Kekana awuthi ngibheke futhi ngiyobheka uthi ubani lapha ke ku WhatsApp omunye usibhalelile uRent uthi ngibona nangu futhi nje sawubona amagcwabe zizina kudideka nimambana ngapho right uthi ngibone uthi sawubona amagcwabe ngumazungu ke mina umagcwabe bekade ekhona izolo sawubona amazungu ngiyashintshela ke mina uthi nje ngiyathemba uyaphila inkosaza nawe ngiyaphila welokhunja uthi nje ngicela nje ukukhonzela uThobile Ndlovu noSibahle Ndlovu noMabithi Ndlovu noBoy Ndlovu sifiso mahlaba nomkhize ubaba kaOlwethu bonke laba bakhonzelwa ke uKhothamani Ndlovu kwazayeka kusikhakha ne road uthi ngicela nje ungidlalele ingoma ye Soul Brothers ethi xolisa umoya ngiyabonga uthi gcwabelihle hayi ushintsha ke manje uthi ngiyabonga ncwane inyama kayishi uthi gijima lapho magcwabi hey yena webantu uthi gijima lapho masengwayo ngomsomlungu ngomsobompofu uthi ngigcwele ngalelono ni Danko siyabonga alright uthi ngibona ukuthi uba nomnye futhi osibalelile uthi nje alright uthi ngiqale ngapha usemsakazweni sawubona.
1: Yoba wish.
0: Yebo yes, uyaphiloni.
1: Ngiyaphila kanjani?
0: Ngabe ngibiza oShelembe bengibiza omkhize ngapha nakho ke at least wena usungenile wathi nyama kayisha. Hayi ke sengizwa ngikhululekile.
1: Oh, actually.
0: Sikuphi manje?
1: Eh, sekufanele.
0: Mhm, kodwa nobani?
1: Olombo sekufanele.
0: Khuphuka lapho lombo.
1: Eh, saqala ukukhetha. Ona usona le sada le sapsa le tobi

0: emsakazweni, sawubona.
1: Yebo.
0: Yebo, yes, uyaphiloni.
1: Ngiyaphila, lengithi sikhumbe sikhumbula.
0: Mhm.
1: Umama uSkosana.
0: Yebo.
1: Unonto unjengenda.
0: Mhm.
1: Umnyaka romkhizi.
0: Yebo.
1: Ukhala bemgeza. Ukrap.
0: Mhm.
1: Hayi. Yamalapha.
0: Dango. Shap shap. Yabo, alright, imzuzu ishumi nesithupha lishele ihora lesishiyagalombili 16 minute past 8 umsakazo wakho umgungundlovana 7.6 FM, the sound of choice of KZN Capital. Awuthi ngibheke Mazungu Ntombi yakwasibhakela, sikulalele nomndeni wami. Ngicela nje ukubiza zonke iy'lomo, uJolide ujikelele, umabona kude, ugogo kankulu, ugogo uFat Sam, uzamadindi, uphethelo, Danko, uNonjabulo Madela lo emaqeleni. Danke siyabonga Nonjabulo, nangomunye usibhalela ukuthi nje unjani Mazungu, awungiyaphila welokhunja, uthi ke ukhuluma ke nomthobisi Mthembu eCato Ridge othweba. Ngikhonzela nje uma Duma le ejabula phesheya komfula nomthembu nje bonke nenhlangano yabefundisi bonke nje bonke kwabakwaXimba. Uthi ke ngiyabonga Mazungu, uphile nje inkosi, uphile nje inkosi yami nosizwe khanyileke. Danke siyabonga. Alright, njengoba isikhathi sesika nje ngizohamba ngiyodonsa umucu ube wodwa, masibuye ngalapho ngizobe sengiyobheka ngale kuFacebook ukuthi ngabe ngiqishe nobani. Umgungundlovu 107.6 FM Community Radio laphana ke kuFacebook. Mangibuya ngapha ngizobe ke sengiyobheka khona. Nansi inkululeko ithi nje kwadela unina.

Okay, akwenge ngijime futhi ngiyobheka khona lapha na ke ku Facebook nangilapha na ke uPhilani Zakhele uthi nje kusaphaka uphoko ku 107.6 FM nomazungu khuphuka lapho ngicela ke ukuthatha u First Lady uMandle Nkosi Dlamini uCebo Mbanjwa uBongiwe Kheswa uthi ke ne lomo nje zonke Danko uLombo lo lapha na ke on the table Danko weLombo nangilapha na ke uMondla oempeleni ke uMandla Nobatha uthi nje hashtag kusaphaka uphoko kunjani we msakaza ngiyaphila we Smindlozi uthi nje ngikumamele ngilapha eSwapo Danko nangilapha ke uGugu GP Phungula uthi nje mazungu muhle sekulalele nje sithandwa sethu usikhumbuza omama kanye ke nomalume bethu sikulalele nje la kuPholo umama uGP lo Danko siyabonga mama uGP nangilapha ke uMathange Tshitshi Khumalo uthande ngancenga uthi nje inkosazane uKwaZondi unjani bo alright uthi ke nginawe nje ngikulalele ngise panorama uphilile Khumalo lo ekhaya ngisemafakatini ngibonge nje niphile zingane zami danki siyabonga bese kuba ubani lapha ke uCyril Bongani Chonxo uthi nje sigqishile nathi danki siyabonga nangilapha ke uMonica Mhlanga uthi ke naye nje uhleli nathi ngalesi sikhathi

Shrima ntombazane ukhuphuka kanjalo ngampela kodwa ke kule album ubezibiza ngokuthi ungukhelina siyazi ukuthi ngale emculweni womaskandi uzibiza ngokuthi uShri sibazi kakhulu ke behamba noShri benomtekhala yizeke kuwabantu abahlukene umtekhala omunye umuntu uShri omunye umuntu kodwa nje bese kube ngazuthi umuntu oyedwa kuthiwa Shri nomtekhala mawubiza njengathi ungathi Shri nomtekhala lana ke wayekade sacula umculo wombhaqanga siyazi ukuthi ke imost yabaculi noma ngithi iningi angazi ukuthi umost ungena kanjani lana hayi thina ngapha nje sigijimela ngomageba nje iningi labaculi ke bombhaqanga bake bathi ukuthi lungu ngale kuma skandi noma ngithi baqale ngale kumbhaqanga kwazise phela ukuthi umbhaqanga uyena babu uyena nhloko bese ke bathi hayi ke akwese uthathe ke manje umbhaqanga subekwe elinye izinga kwabe sekuvela umaskandi yabona sebe ufake into ene sebe ufaka ke istyle njonge usubona nje usudume kanjena ushwike iqembu lakhe ke elithi ke uKhelina ezibizwa ukuthi uKhelina khona uthi nje ihlasi ihlomelana ihlekisana ihlomelene yebo ihlomelene ihlekisana ihlomelene alright imzuzu ishumi nesikhombisa esele sibheke kwihora lesishiyaga lolunye 17 minute to 9 emsakazweni wakho umgungudlovana 7.6 FM ngaphambi kwalokho bekade sikudlalele izinkanyezi bethi nje umandende akwe ngihambe ke ngiyoqedela ngalena imkhonzo yethu ngiyabona basekhona basibhalelile lapha ke ku WhatsApp akwesibone ke ukuthi ngabe khona obani no

nayithi ngale kokupholisa amaseke isikhathi nasasiyibekile phansi uyabona mangabe kukhulunywa ngomuntu onomona lo ongafihleki sizuke sikhuluma ngesikhathi isikhathi nje sigijima phambi kwakho usibhekile asisabi nanokuthi uyasibona asibi nanamahloni siyakutshetsha hayi cha mina ngihambisani nalento yakho ngoba-ke isikhathi sesinjena imzuzu ishumi nesithupha esele sibheka ihora lesishiyagalolunye gijima msakazi yobheka WhatsApp khona banino Nangilaphana ke ulombo etafuleni uthi nje umama umsome license uthi nje ehla manje etafuleni konakele uthunge uskinny jean lusapha ke uphoko ingabe wahlalelana etafuleni lombo danko nangi futhi omunye uthi nje inyama kayishi isha ngamabhebhezela awusengwayo nazo ke uthi nje ngikhonzela umndeni wami wonke wakazimu kamafunze kubeke abakwaphetha esiweni bonke nje uthi bonke nje ngisent ukusweni alright entukweni abakwamchunu bonke ngiyabonga uthandi zimu lo la konkabini kamafuze ngengoma ke ka Steve Kekana danko Nangilaphana ke uphumlani zondi kapata uthi nje nginawe koze kulamulele lo horror uNkulunkulu akubusise sibali wami ngicela nje ukuthatha umkami umazungu nonsikelelo awu danke lapho wephumlani hayi awudideka ngamfethu ukhethe kahle beba ngaka abantu emhlabeni wakhetha thina hayi awudidekile ke futhi right uthi ngibheke ukuthi khona banino uthi nje hey mazungu kusapha kuphoko ngihleli nawe nje ngikhonza kulombo ushabushabu ushoba lensimbi ujolide ubhondlovu etafuleni danko

Yabo phela imzuzu ishumi nantathu sibheke kwihora lesishagalolunye kulethi lokuba ngampela msakazidlala ingoma ngampela too much ngoma lesiyariyari akwe ngigijime ngiyodonsa laphana-ke insizwa umbongeni ngema bathi ziyohamba iy'nsizwa ziyosala iy'bongo ziyosala zibadalula emanxiweni uthi dlala amadlokovu.

ngelos ka prophet umageja geja ethunyela ukuzokhipha wena kulelo hlazo mntanam la usulahlwe khona ngabantu wajikelwa na umndeni walahlwa nabantu abaseduze kwakho kodwa ngibona ingelosi kamprofet umageja geja ezizolanda wena izokhipha wena kulelo daka lomgodo kulona uzophuma namhlanje uzokhishwa namhlanje funa namhlanje thumela isicelo sakho baba umprofet umageja geja ngenzela u1 no2 no3 impilo yami sifike egcineni bona sengathi izinto zama zenzeki themba lami likuwe angisenalo elinye ithemba kodwa ngithembele wena ukuthi ungaba isixazululo sempilo yami ungaba isombululo sempilo yami cela ukuthi ushaye mntanami cela ukuthi ufone mntanami cela ukuthi usende i-SMS yakho cela ukuthi usende i-WhatsApp yakho anything ongayisebenzisa namhlanje isicelo sakho into engiyidingayo umprofet umageja geja uzodila nazo namhlanje zokunika inamba manje namba ozoyisebenzisa 067 287 0418 ngiphinde futhi 067 287 0418 leyo namba iyawathapha njengoba ngihleli nawe njengamanje leyo namba iyangena SMS njengoba ngihleli nawe njengamanje leyo namba iyangena i-call njengoba ngihleli nawe njengamanje omunye engikhuluma naye uthi nako baba umprofet umageja geja sengifike ngasebenzisa yonke into kodwa ngibona sengathi impilo yami ifike kwangcingetshe ayikho into elungayo ayikho into ephumelelayo ayikho into eyenzekayo ngicela njengamanje mntanami ungithinte kuyo le namba 067 287 0418 ngiphinde futhi 067 287 0418 ngicela ukuthi uyishele njengamanje ngicela ukuthi uyisemesele njengamanje ngicela ukuthi uyiwhatsappele njengamanje khuluma igama lakho shona igama lakho uthi ubani ufuna umprofethi umageja geja akusize ngani njengamanje mntanami.

ayangena bangena balandelana njengamanje. Ngibona ama calls ayangena ngena landelana njengamanje. Ma SMS ayangena. Abantu bathi umprofethi magetageta siqakekile. Bathi umprofethi magetageta sinengxaki. Bathi umprofethi magetageta sinenkinga. Sikhulule kulomzimba wosizi. Sikhulule kulomhlaba wezono. Ufuna ukukhuluma kuphi wena namhlanje? Kukuphi la

0: kuyipheji lakayihudi akaze azangaqasho kuloyanyaka wayeka teaching last year ngengilisho kwigama lebank wa apply nje ngathi mina izama wazama ibiphela ke contract ngo April kuyi leadership ayi liyasebenza ugcobo lababa lamlwela wathi umanager nje wena mangcoba windawo yalwa yalwa imanager yabo waqhubeka wasebenza ngabona ukuthi hayi sekunobudididana obukhona hayi ke ngathi mina namveluwe kamprofet ngoba phela sekufaneka ibuye impendulo ukuthi baqala nini sebeyenzile ne-interview bahamba boginqa neyithubu hayi ke wafika la ekhaya ngathi nje hamba uyonyathela ugcobo lababa ngiyalithemba wathenga onto abadilika abawu-2 ngathi uthenga onto abadilika abawu-2 u-R40 lo ukuthi uyayethawini uyabuya kwaphinde nje kwanobuhixihixane kwakhona impendulo futhi engenayo mase bengena lapha kusangeneki hhayi ngabuya ngeza kubaba ku-1-on-1 kusho ukuthi nganenhlanhla ngawathola amasento angiphi ubaba wekhaya ngeza kubaba ku-1-on-1 wathi ubaba uyayisebenzisa iy'nto zami umntwana wakho uma wefike nazo ngathi hhayi cha baba ukuthemba kakhulu ugcobo lwakho emzini wami nje siphila ngalo ekhaya wanginika ubaba insebenzo wathi angiyishunqise naye ishunqise siyikhulumise sayikhulumisa insebenzo kuthe nje kade ngila kwi-1-on-1 kuthe nje ngo-4 ntambama kwathiwa bavuke ngakusasa bazoqala emsebenzini egundane-ke mina mama uthule ebelidla nje i-furnish lidila nje ne-furnish aleligundane ngibeke ngisho ngilithengela ngisho ama-doritos ngifake umuthi lo wakwabulala lingawudli ngibeke ngisho uphisi wa-KFC lingawudli lidila namakhabethe ne-headboard ne-odrop
1: lizodistroya nje ekhaya
0: distroya nje yonke into idasti kodwa manje la ngilibabaza khona ugcobo lababa uyawubona usadasi ukuthi belidla lona iplanka kodwa akukho futhi impahla la ilimele khona sengisabela bakhwethwa nalabo sofe kade ngiqeda kubafaka ngithi hhayi shouthi inkinga ibona ngomthatha okufuna lizodla bona ngizame ngosawodi ngonto abadilika ngimkhulumise ubaba kuthi esibuye enkonzweni yabaqaqi nganizobhedeya-ke ngomonday hhayi sihlale kahle kuthi ngolesibili ekuseni kuthiwa hhayi ayayivuka konakela ekhishini hawu ma ngithi ngiyavuka ayiphunga ayiphunga ekhishini ngithi hawe ma ngizoba nje loba amakhabethi akukho muntu abantu bonke baya emsebenzini nokungenisa le genge la endlini umuntu uqalaza yonke into into engizoyithini le ngoba leli phunga alibekezeleki hhayi avele athi ubaba hhayi kudluza ifriji leli ngingayitsheli bakhethwa kusho ukuthi lalithi mama uthule lidla intambo yefriji lalithi lidla intambo yefriji lavele lathulela khona kusho ukuthi ngale sikhathi ubaba ethi okokuqala nanamagundane adla ifenisha njengoba lila endlini ngiyawaqalekisa ngiyawabulala shuthi lafa ngalelo langa ngoba ngathola mina ngolesibili ekuseni
2: ubufakazi-ke lobo ubufakazi bukababa umprofethi magejageja njengoba uzwa kanjalo-ke shilo-ke ngathi-ke njengamanje thumela i-SMS yakho thumela uwhatsapp wakho fona uma ufuna ukufona umprofethi magejageja ulinde wena njengamanje ungakhohlwa ukuthi ngesonto inkonzo ikhona lapha enumber 285 ku-Back Street e-Pietermaritzburg lakhona ubaba umprofethi magejageja azobe khulekela khona abantu sinenkonzo enkulu inkonzo yokulwa nobuthakathi inkonzo kantabadilika tabadilika inkonzo kantabadilika ngicela ukuthi ukubambe lokho ngesonto lonaleli esiya kulona sinenkonzo enkulu inkonzo kantaba dilika inkonzo yokuzolwa nobuthakathi inkonzo yokuzohlambulula zonke izinto ezenziwa abantu emzimbeni wakho izobe ingesonto lonaleli esiya kulona ngo-10 ekuseni elinumber 285 ku-Back Street ePietermaritzburg inumber u-067 287 0418 njengamanje uhlela ngilibeke lapho-ke ngethemba lokuthi mina nawe sizohlangana kuwhatsapp sizohlangana kwi-SMS sizohlangana kwi-call with ubaba umprofethi magejageja # wenza konke nilale kahle lonke emakhaya ubuntu abande
3: lesi sikhangiso akusona esomsakazo umgungundlovu 107.6 FM umsakazo uyaziqhelelanisa nemibono yaso

Mengabe futhi ninonke nje angikwazi ukuthi nibonisane ukuthi mengabe kukhona ungaboni ngasolinye eyiphi indlela enizoyixazulula ngayo niqoxe leyo from the onset ngesikhathi nisayenza lento ekuthiwa ukudata mengabe kukuthi niyakwenza ukuthi ni discuss ukuthi so mengabe sixabana we sithandwa sami so kwenze njani. Do you go endle ekhoneni lakho naye ekhoneni lakhe acula ebese niyabuya ke seni come down noba yi 2 seni ku same level and then niqoxe indaba ningahelizisani ngamagama okanye niya kumndeni nifaka umuntu wesithathu ebese anisizeke ukuthi a mediate le situation yenu. Lonke lokho niyaxoxa ngalesikhathi lesi nisa data nisa get to know each other leso stage leso niyaxoxa konke lokho ngoba awukwazi ukuthi kuyo yonke ingxabano sekuzoba sengazuthi ke manje na kukhona ozofila sengazuthi i-personal lento ku-attackwa yena kanti into elungiswayo kulungiswa lo mntwana lo wenimakhayo oyi-relationship angithi akungadonsi nganxenye omunye nomunye uyafaka nimithane in the middle.

disse para ver boi. Munga shesh upeke mufa. Upeke bitayare pilo yako. Uzothola ukuthi ngokwecebo lika Satan ingabe wena kade wafa. Kodwa usinde ngenxa ye purpose neplan kaNkulunkulu ngempilo yakho. And noma uSathane angakurola ngemoto ngeke uzufe ngenxa ye

inzondo usathana kuzonda ngayo ngeke ilingane nothando uNkulunkulu athanda ngayo. Ngithi ngekufi cebo likaThixo lingafezekanga ngempilo yakho. Ngisho wena ngekufe nawe yisho ngeke kife ngisazaphila ngishumayele imangaliso zikaThixo. Hey my God. Ngithi kanti inhlanzi uNkulunkulu useyikhomandile isiredi.

izihlobo zami. Hallelujah. Bapha abantu abengcaba ukuthi bayangithanda. Bapha abazalwane. Ngikule nhlungu. Lalela. Abangazuvela manje. Bayavelisa ugraduate.